0: ba minya bema. What is shabre kasibi pa enam? And komsha kasibi. And komsha bi emu edru edda wa brabo so. Se wa mumpaya mana memwa anu kwa. What dim pimpe mumu. Mijidi se. Uma wamu diye bia emem. And unti e fiada way. Ubeba adansi diye bepone so in fancy. Na wa revenize ko saibu su edi wenim. Ama ya bumpaye. Na wu shabre biya la. Obane fuwano e wiyano. Wonsa ebe kan sebi e jabis. En sa e kanidi em. Eya nyumre nonkunu.
1: Ebina dale ya wada anu kwa nongwa chiye ayarisa. Oji eni kwa mpempem so. Kwa siyada nondu su ye mpaye bo kwa siyada.
0: Enche kwa. Na jun busumi a kone wye ye. Zedi ya kwa dana no oda Elizabeth yefunumu. Ti meri nka o Kenya ini hono. Uishirano ebe Kenya ni hono. Weni be hun unsa ebe sum. Na wanonsu edibi. Na ube diya dansi ye chenchi chenchi. Ashe Kristo di eni yonyama. Jun niye.
1: Mwapafunye.
0: Mwapafunye.
1: A dansi ye chenchi chenchi.
0: Mayenshiya. Na ube yeshira. Amana brajini. Enentia siye sum. I believe for God.

0: 050-163-7383.
1: Over. And I say, Mammy call Kitty Heba Center. Yeah, war a Gow Junction. Now including Kumo Emra. Open your walk over. Okay, kuhia apu mende hongko mwaka krani yaba na ebedi enkomo Kitima Herbal Center enedri. Ya machuye mwako yaba?
2: Ya, ya.
1: Kitima Herbal Center diene koso?
2: Mbacho, Kitima Herbal Center, yene yako fapada mwama subi ya bagana ha, yi ubiya mwama, adetra. Yene yadi pada mwama subi ya ba, mipachau, sa uye ni pada seni na unya pada ibi, na uvigu uvidi ya musea na uye mkimu. Amwa bia wo yimbia na se wo widim bia bewu amwa bi ti se enamu yare ebi ti se syphilis gonorrhea hepatitis B ana se yare boni enamu yare boni bia amwa no omunyina bit ma wu afi hwa ma ho to obi se me ho ye me hene me dware ana me ho tete me amwa bi ne na me widiem amwa bi ne na me ho tete nkokodwe obi se amwa ne ne na mitrim obi die ne na som ne hom ne be bia e pa chao o se medim vie be se du esia but emu an o mba me vidie mu e ko be se vie duanan enso sela emu an me nya be bia nko eno na kitima he ba pada no yakofa ba se onya pada ni be wiya samu wa yo nyina be wu afi ho no ama ho ato samu wa we no ya dika be ka kire mu se e ye mu bia ye mfa wo mu enye sebi sebi ye mfa pani enwo wo mu ana se o mu nye yare ne nye doctor yare ne mum eye yare bi a age se unya sa kitima pada ni bi na wo de tum akum sa amwo ni nyina firi widiem enti sa yare no ye anase sa amwo no ye kum mu ne mum ye nye de ye ntriti mu amwo no ye kum mu ye ntriti mu enti wo bawo se obi se memfe anase machin kase obi ni mu se sa yare we no eye oye oba na be ma eye oba na oba me mu nko ada bi enti sa sa ya lewe ebetima ye oye fun yare obi ho honu ma ye ni tishe fidiem obi ho honu ma ni nkotodwe ni sisi chese na poso nyina oye ni pade but onanka sa yare na manana ontumi nyahwe ni nyina ye sa mwa okru ya madika ka tro se sa mwa oye mu antina akwasi breni aka akire se yare a yentumi nsabia no eye sa emwa we mu na eye sa ejuma no me pa cho me number na mde tuja no me number na 0246 02 46 17 akra dia nso ye 0545 1 43 49 49 46 46 me pa cho sa ya le we num enyina eye sa infection emwa yi na de ba me ka kire se sa emwa we so mu ba wabrabo mu a wa hwe wi asepa ade ani je no ebi ma wabrabo mu da ebi se oba oba be tete wo wabrabo mu na oba wabrabo mu so a ya re bi e beba wo wi de mbia no entime nsa enti na me mre bi am ka kire o me se wo be ntima koto ansonsunu nro na wa num sa mre ya ya le ni ho ansonsunu ni nyina mu be twetwa ba ko de ma emwa no and so I samwa we mra we widiem and so so no wo widiem and asa wo yem and so be obe tonsu sunru no anom abuo bi na obetima wu afrim maka kire o se sa ye wo black group bi ti se o a and a b sa ya sa black group we se wo bi na sa wo nya sa ya lewe ya wan hwe na sa wo ne hokani e ba bi si abeka se da bi yen ko hwe ya widiem na ya yim se obi ani ya re bi a oba ko hwe na bi bi anim but one via mobile nyina duro baabi anase mobobo bra na duro baabi no obo nsa anhwia na okonya infection ana syphilis mo ano aba widim obeka kire so bia wo kunu anase o mpran anase wo yire ne kofa but na